0: ojumọ re lo mo wa laaro yi ojumọ ayo ni ojumọ dunun ni ojumọ gbeja ni ojumọ iku ti se bale oro ni atuko ojumọ aku ojumọ mo laaro yi ni bi gbogbo te tin lanfani lati mo gbo wa eyin bojo bayo asikari aye alakan le bayin to subare ope lowo olohun oba alawura bi oba to tun so wa to ka ma won alaye okan to nse mi lorile epe ninu awon alaye to tun lori ofe ati anfani lati tun ri ojo oto ni ti sojo kokanla ninu osu kefa odun 2026 olohun oba tun ka emi ati yin mo won to aje wi pe ka mo dupe lowo olohun oba ohun tori pe kini gbogbo ope gbogbo oyin gbogbo ogo ohun na lo ye fun o to aku ojumo o ojumo re lo mo wa ikaabo sori eto je ti gbo ti se atupale ninu we iroyin ojojumo le wa laaro yi e ti mo wi pe bi se ba ti ya eyin ise ti ya na nu ise si ri omo alaseje owore omo asela e ti mo wi pe wakati kan eyin na le fi lanfani lati je gbadun wa oya e wa nkan fidile abi ke fidile nkan laaro yi ka tu jo je gbadun akotun lori eto nje ti gbo ti se atupale lati ninu we iroyin ojojumo le wa nikan ni radio 1 103.5 FM bi te tin gbo wa laaro yi ikanni eleyi to je wi pe o ta gbangba kale kako kale ise radio nigeria eleyi to fidi kale si nile ko te we ta gba ni peju woli ili teru so mo ni peju egun labala adura mami omo balogun lo ko mi oya eja te waju
1: ako ojumo atuko ojumo re to mo wa lo ni bo mo ba ti mo oye ma nla ni wa gba ke bi oye se nla ojumo se mo gbogbo ko to ko to aye wa olohun yo ba wa mu kuro
0: eyin
1: na dupe le lori yo ma po si ko ni pedi la se alawura bi aki na bo wa ba yin dupe pe eyin na tun ji sori oke pe lo ni olohun oba tun da emi wa si yo je ko se ni rorun gbogbo wa lati ri nkan ta ba fe se erilede wa olohun ni yo baje olohun yo ba wa to ni rowo irose tori tele mu wa na la se je gbadun ori Fauzia, Salako, Snow, look at him. It's more than double. Siri, to what in debt, but only got it ready 103.5 FM.
0: Ẹ ma
1: ba bo,
0: awon iroyin lo ko
1: joko, la
0: ma mo se ti goyin. Be ni opolopo iroyin eleyi to sodo sinu awon iwe iroyin laaro yi na lo ni se pelu oro ito abo. Ibe na la si ti bere iyun laaro yi o. Nje ti gbo o. Lati nu iwe iroyin Daily Post eleyi to jade laaro yi ni. Won fi je mule wi pe eni to je oludije dupo are labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar o ti fi ipe sita o. Wi pe to ni se lo ye ki joba eleyi to nsakoso lowo lowo lorilede wa Nigeria ki won o kede ilu ofararo iyun lori oro ito abo lorilede wa Nigeria ni o ninu atejade eleyi to fi sita ni atenu eni ti o je amugbalegbere lori oro iroyin iyun Paul Ibe eni ti o je igbakeje are tele ohun o yanana ati o ti yanana bi oro ito abo orilede wa Nigeria bo ti ri o ati ipo eleyi to je poku je ka to ati ito ti bayi faseyin eleyi to ni se pelu oro eto abo lorilede wa Nigeria o fi die mule wi pe opolopo awon ikolu eleyi ti awon agbebo atawon karamba ni awon jankoriko eleyi ti won se kini ti won se ikolu si awon araalu ti won se lasiko yi oni wi pe opolopo re lo je wi pe won kan fi emi awon omo Nigeria sofo ni bo ti wu ko mo bakan na lo fi die mule wi pe opolopo ikolu ohun ohun lo ni se pelu into le muki eto eko lorilede wa Nigeria ko pakaso patapata tabi ko ti edohun gbagbe bi o ti wu ko mo o fi je mule iyun lana ode yi pelu bo ti se soro lori ikolu tutun agaran tutun eleyi ti awon agbebon ti won se si ile eko secondary kan eleyi to wa ni ilu kebunu iyun nijoba ibile kababunu ni ipile kogi ni o won fi je mule bi pe ibe gan ohun na ni won ti gbe mi idakejo gaga ile eko kan eleyi ti won pe ile eko ohun ni government secondary school eleyi ti won ni ko wa ni ipile kogi ni o won ni won gba won gbe mi idakejo gaga ohun to si je wi pe atawon meji kan ohun na ni o je wi pe won se kini ni won gbe mi won o won fi je mule wi pe awon omo ile eko kan won ni won se kini won ji won gbe lo na lapa ati beun bo ti le je wi pe awon iwe iroyin kan won o fi je mule wi pe won ji awon kankan gbe lo bo ti wu ko mo sugbon ti won fi je mule ni wi pe won ni awon agbofinro won se kini won ba won be to si je wi pe won gbe peregi kana pẹlu won o ni jibe ni awon agbebon un o ni won ti fi SFL e wo iwe royin daily post won ti wa fi je mule bayi ni pe lati nkan bi ojo kedogun osu karun eyin o si akoko ta wa yi won ni wi pe awon omo ile eko to je wi pe awon agbebon ti won ti jibe lo sakata awon bayi won ni won odi ni adorun iyun 90 ni ye o won ni to sele ni ipinle oyo to sele ni ipinle bonu ati to tu sele ni ipinle kogi abi keledua ko mo sanu wa o ko je ka bo re ko daju lori wa iwe royin daily post lo pe rere royin yi la ro yi o
1: inu iwe royin the gada ipa gbogbo iwe royin lo fe ko gbogbo royin to ka ton ye ibe ni won ti so ni ipinle osun iya won egbe oselu APC to wa ni ipinle osun ni won ti so wi pe iro ni o gbogbo nkan ton gbe kaakiri wi pe awon la won wa nde awon agba won adaduku ti won wa si ilu ni ipinle osun won wa da awon eto idibo ti won se nbe ru en to je alaga fun eto eje oselu APC to je pe ohun ni o nse to nse ipolongo fun jinjera fun APC to nse ipolongo fun eto idibo governorship eleyi to ma waye nibe iyen egbe ni oluwole oke lo so la ro to ni pe awon gbo kaakiri pa won yan kan so pe awon APC ni all progressive congress awon ni won ran won awon janduku wa pe ko won da gbogbo eto ti awon se lo ko won da lo won ni pe iro ni leyi pe ko si obo to sele pe APC o lowo ninu eleyi olorun wa so fun awon ijoba papa awon to to nipa eto abo ki won ri pe won se ofi toto won se iwadi awon owo ni awon ti won ran won awon janduku iwa ti won si wa da gbogbo eto ti won se ru ti won fi n ba orupo egbe awon je won ni pa awon gbogbo ijoba awon awon to se papa julo oga awon olopa ni ipinle ohun won ni pe won gbiyanju lati ri pe won sise iwadi lori eleyi tori pe aisi ti won fi kun awon yi ko da rara latari wi pe eto abo ti ko ti won si to won yan si complain nipa e lori eleyi yi awon yan ti won fi n kon nkan ti o n se tawon won tun fi n kon awon wi pe awon ran awon janduku won wa da eto ipalemo idibo eleyi ti won se na ni agbogbo na ru won ni ko ri be o ijo won ni pe olopa to je ti ipinle osun iya egbe ni ibrahim konta ni won gbara lo pe o le jo e se ba fowo so wopo e ba wa se iwadi awon ti won je pe won wa da nkan eto ton se ru papa ni ipalemo fun odun eto idibo gomina eleyi ti won fe se ni ipinle osun fun ni odun 2026 ti a wa yi won le wo daada o tori pe gidi ege osun APC awon o fowo si awon o fara si awon o si ni di pe ki won da nkan ru bi ki se ki ilu seto tori pe iwa ti o to sele ladugo gan to sele nilu to le ka mi yan fe mi bale won ti wa so ru eleyi yo tun ma je ki wahala ko ma han si ni obi na weda ti ire ta fi ni pe e se iwadi lo de akoko egbe APC awapo ni a wa nidi awon janduku so wa da eto idibo ru ni ipinle osun ni bi won se n pale mo fun eto idibo gomina ni ipinle ohun inu ero yin ti gaja won ti se lalaye laaro tun ni
0: o da inje ti gbo ba ti se n te si waju eni ti o je minister fun olulu orile ede wa Nigeria yun iye son wike o mo ti gbosuba kare iyun fun isakoso are Bola Ahmed Tinubu o fi je mule wi pe opolopo eyan ohun na ni won woye wi pe to kini nfa gan to fi je wi pe niru akoko ta wa yi ni se ni are orile ede wa Nigeria are sun orun asun dokan ni o eyin o wi ke ti wa soro o ti fa ko mo okun yo oni ye o ri be oni se mo wi pe e bo mo je eni to ba sise bo ti ye o ye ko le fi ara balẹ ko si se kini ko fun ara ni isinmi ni o oni te ba wo isakoso are Bola Ahmed Tinubu daada oni gbogbo nta npe ni oro oro aje lorile ede wa Nigeria jake jado be oni gbogbo be patapata oni isakoso are Tinubu lo ti sise de o fi je mule wi pe to se ri gbogbo gbe ilu Abuja to je olulu orile ede wa Nigeria oni gbogbo won bayi o na ni won o le so wi pe to awon ori owoja isakoso are Tinubu iyun ni adugbo abi ti butoro ko wa gbogbo won ni o wi ke soro yi nigba to se ifilole sisi oju to se oro sisi oju ona kan eleyi to je wi pe o wa ninu Abuja lana ode yi o wi ke fi je mule oni se ri asaju rere isakoso rere oni yo mu oro awon ara ilu lokukundun oni eleyi si ni ohun ti are Tinubu ti o ti se ninu isakoso re o fi je mule wi pe gbogbo eni to je wi pe won o ba ri owoja isakoso are Tinubu lodo won to je wi pe won o se kini ko kan won ku si rere to je wi pe won o ri wi pe eleyi o se o nipa rere nu aye awon ki won bo ta ki won wa so oni ko se nti o le jade tori wi pe kini isakoso are tinubu oni o ti se to lori telemu lanfani kan abi mi o fi die mule si waju si wi pe se ri eni ti gbe oro eto edibo bi o se nbo lona yi oni opolopo eyan tun ro wi pe to ah se o ye ki are tinubu ki o ka re o mo jaya oni ko si nti are fe jaya fun tori wi pe kini are ti domi si waju o si di dandan ki are o tele tutu iyun lori eto odibo odun 2027 eleyi to nkanle kun gbagba yi e fe ka si waju si iwe eroyin daily post lo pe kurere la aro kutukutu
1: oni iyan ti gbo
0: pe kini
1: ninu eroyin the vanguard taro yi ni awon lara awon ti won da pada lati orilede libya ni won ti so otoju won ri o ni kan ninu won to jo modun metalogun to koruko re yi endurance daniel lo so laaro to ni wipe bo se ko won de orilede nigeria pada latari ikude kude ati awon ipirija ile ti won ko ju orilede ohun lo so wipe won ba won are awon ninu isoro papa julo ajo national agency of nigeria nan lo so wipe awon ti awon jo rin irajo yi ninu moto kan la wa mejidiladota la won ikan ile bo won se nlo o ni pe bi modun metalogun ye ore mama won kan ti wa so fun won wipe ah ile orilede bi bayi o ma nse dada bi se wa nbe fun awon yin lati se mama won na so ni ko da fe nkan to da fun won lo ba ni oke ka won mura ka won na pa kiti wora won pa wo po ki won lo sise loke ere nigba ta won lo o ni mejo papo lo kuru la won na won to wa ni moto to won fi rin rin ajo won eh tori pe irajo e ko lo oko kan balu o oko ori ile bayi ni won wo ninu inu yepe ni desert oni nu ise oni nkan to don to je ka won survive o ni pe opolopo awon oni to de awon bayi ohun la won mu to se pe e gbegbe awon ti e bi npa awon ti awon ri nkan mu o wa se lalaye pe nigba ti awon de ohun ohun ko ta awon foju ri oni ko se kekere oni nkan to je ka won ni interest ninu lati lo sibe ni pe igba to ri ta awon wa ti ko si ise repete ta awon ma se awon gbiyanju titi ti ko si awon ba oro mama won wa bi pe wa awon mo to wa bi to ko ri oko ise wa ni bi bayi o la won de pa ki to lo ka won lo won ni amo ohun to ju awon ri o se ko kekere o lodun 2019 la won tin gbero lati so pe ka won lo ju si ilu orilede bi ka won le lo wa greener pasture lo o ni eleyi ni awon o ni gbo ka wa ko ju to won ni la pe pe ipe so orilede nigeria pa je wa gba won o o ni latare eleyi ni pe ajo kan ti won pe ni international organization for migration IOM no wa gbe lo gba ipe awon ti won si ba apola won alase orilede ti won ba o so pe o fi ko para podi nkan tojo awon ri won ni to di awon ohun bayi nikan la won ri to won ri mu to bi je pe o je pe emi awon kan si de to won fi le pada o lo opolopo nu awon je pe won bayi irajo yi won ba lo nide o wa rawo gbo bi pe o gbianju awon mo koyo kan wa lakata awon o wa ti wa so pe o Nigeria won ni to ba pe ilu idari awon oni lo so won lo sibi kankan won ni ejo e ba o je ki ilu yi ko je atmosphere ti o gba wa leyin lati le sise dada kawa na le ma sise lori le de wa bi won di pe atun so pe a npa alsa kiri
0: mi kankan lati lo se oni afi ninu nu ni won ti sela ekun lero yi o po nbe awon de la mu nbe tori ko odun to survive awon won ni to di awon ile ta won mu ko lo ko se ikele ju a o sha nu wa injẹ ti gbo to won ti fi die mule bayi o ninu iwe iroyin ti new telegraph nibi ti mo wa laaro yi won ni oni ni ko ni jọ la o si legbe ma soju sofin lori le de wa nigeria iyun a so representative ti won joko ti won si fi dibo iyun lori agbekale olopa ipinle iyun lori le de wa nigeria ni o eni ti o je igbakeji abenugan ilegbimo asofin asoju sofin iyun lori le de wa nigeria iyun benjamin kalu ohun na lo fi oro un sita o nigba to nba awon akoro isoro o fi die mule ni pe ohun gangan ohun tun ni en ti o je alaga fun igbimo eleyi ti won o se agbeyewo iwe ofin orile de wa nigeria ti odun 1999 ni o fi die mule wipe awon ti fi ipe sita fi gbogbo awon ti o je omo igbimo ti won ni si atunse iwe ofin orilede wa nigeria eleyi ti won fe se lati gbe asagbekale olopa ipinle iyun orilede wa nigeria wipe ki gbogbo won patapata nibi ti won wa gba wa ni ti butoro orilede wa nigeria ki won se ri wa le o to si je wipe o ni gangan na ni ti o si ni dola won ni ye ki kan ori ye o ni ni awon jo joko ti awon si jo fi enuko ta won si jo fi kun lukun won ni bakan na ohun ni awon se kini ni awon gbe ibo kale lori pe o da se ka se bayi abi ka mo se bayi igbese wo ni ka gbe lori eleyi won ni oni gangan na ni won joko o fi die mule wi pe agbekale olopa ipinle oni gbogbo e oni nisi buto orile de wa Nigeria olohun gangan ohun ni opakutele iyun fun eto abo eleyi to je ko fese mule dada orile de wa Nigeria oni omo igbimo bi merinla ati eni ti o je alaga ti gbogbo won je medogun ohun na ni won joko loni lati mo bi ti ori ogbe ese wa ri iyun lori idasile olopa ipinle oni loni ni o ti o si ni dola ebe ka si waju si wero yin ni telegraph local ju weketa lo wa laaro yi
1: pekini the leadership ni won tin so laaro to ni fi lara awon ti awon ajini pe awon ti won bandit ti won ji gbe ni ipinle Zamfara to je pe e ko lara awon elders won ni pe o ti emi e ti bo bayi o won ni lata ba gbagbe nigbati won ji awon bi mokodi ni ogoje awon agbalagba ti won ti gbe bi ti won tin se ipade nipa ti alaafia bi o se wa nilu ni agbegbe Zamfara won ni pe lara awon ti won ji gbe o na ni en to poruko ni Bako Abdullahi Yarufa to je obo dun metadiladorin won ni pe ticket won ki won gbe ni baba na won ni bi won se nlo ni pe baba na o le ri pupo ko si le sare pupo eni on ti ri na ajo to po ko ton tin ko wonu igbo ni baba na ti ti emi re si bo on ni on gbe baba na won ni won wo ti de bi kan o wa gbe si bi kan won si si be en to so iroyin yi ohun na ni en to je Aliza garu to je pe olohun ori ko hun yo ni bi pe ale ale ojo ijo osegun ose yi lohun olohun ko yo to fi escape ni bi ti won ko won si ohun lo won so iroyin yi fun awon ara adugba to de o ni ni ojo keje osu osu kefa ta wa leyin ti won ko awon ni baba ti won poruko re ni Bako Abdullahi Yarafa ti pe olohun pe sodo latari pe I need strength to lati le rin ni te yajo to po eleyi ti won wowo lo ninu igbo oni lele eleyi ni won si si egbe kan nibe oni laipe laijina na ni pe to won se wa nbe oni pe won yin ni bo ni ese ni o lo bi pe gba se koko sare to ori koko yin bo won ti e loju anu rara ebi pe baba na fi wa ko to fi wa si oni Aliza Garu to n saraye fun awon yin ni pe oni nkan ti o da ni nkan ta won ni ise o oni gba ti won mo won iku won bere fun owo itan kan pe ni 125 million naira oni pa won so lati odo awon diji community ti yen to ti pe won ni yen oni a oni so oni ku pa ka da oni 25 million ninu owo yen won lo ma gba fun ibon AK-45 ile ti awon eto awon oh my god ile ti awon olopa awon ile shop ti won gba lowo ni atari pe won gba ti won fe ko won agun awon gba ti won pa awon se won fe ko eyan oni pe 25 million o wa ni wo ton ma gba fun ibon ti won ri ko gba lowo awon ile atari pe won fe mu awon nigba ta won wa sise yi baba yi wa so wi pe ohun to sele ni pe bayi ohun se jade gan olohun ohun kan ni ko hun yo ti ohun jade lo wa so to so wi pe ayi ijoba orile ede Nigeria e gbiyanju eto abo o ti meju e gbiyanju pe baba yi agbalagba ni amun wa njoko lawon se ipade bi alaafia yo se ma tan kaakiri ilu ni awon ajini be tuwa ti won be ti won ko awon ti baba yi ton to se papo o pa ko padanu emi e o ni olohun nikan lo so ohun to hun fi jade be to hun fi le so awon eleyi to hun so eto abo o ni ejo eyan orile ede Nigeria ba awon ijoba e gbiyanju ati pile ni o atajoba papo ni o e ma mu lowo kekere rara tori pe emi awon eniyan o n ba pupo tori ko ta won foju ko ninu igbo ti won ko awon lo won ni ko n se kekere baba na yan na oro yi si bi bayi ta ba won no gbon iroyin leadership jade laaro toni eri baba se salaye gbogbo ni won se rin ni gbogbo e se sele sinu bi ohun
0: so inje ti gbo ninu iwe iroyin new telegraph ibe na ni mo si wa o won ni imura sile fun eto idibo odun 2027 eni ti o je alaga ajo eleyi to ri si tori si bi sisowo olukumakuma eyun ajo EFCC Economic and Financial Crime Commission EFCC iyun ola olukoyede omo ti soro si gboro aye oro ohun na lo si dabi igba ti eyan siso loju egun o bi igba teyan tu asiri sita gbangbagbangba ni o fi die mule wi pe se ri opolopo eto odibo abele eleyi to waye iyun ninu awon ege oselu gogo iyun ni ko pe yi olu koyede o fi die mule wi pe iye ti awon ti o lanfani lati awon to je wi pe won fi oju sona tabi won foju sun lati gba lati gbe ase ege oselu won dani iyun lati je lati dije dupo gomina iyun ninu ege oselu lori sirisi ninu eto odibo odun 2027 oni iye ti kokan won na nigbati awon se iwadi oni ko din ni billion lona 20 si billion lona 30 iyun 20 billion to 30 billion naira oni hey oni eleyi si re to na lo ja wi pe o ti din tin ko ni lomi nu lori oro iselu awa ara wa iyun lorile de wa Nigeria o olukoye de soro yi nigba to n ba awon eyan soro ni bi eto kan eleyi ti won ni pe o ni se pelu oro alaafia ati ogba ati nuda iyun

0: polowo ja na mo nbo o eku nkan
1: awon agbabo won so pe igigogoro magumi loju atokiri latin lo amututo iriru eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ku wa wa iba mi e po ti o ba wa nse akiyesi yikeyi apere aise dede nipa iriran re tete dide fuya ko to peju o se se ku ti nagbara nagboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba ti ri apere aise dede lori ilera ara re
0: tete so sita lati le jajabo
1: to ba wa ri be ma Abonodo Osula Habal otito inu ati iberu Olorun ni won fi sise ti won ko rudura
2: e ka abo pada fine te ri number Osula Habal mo number won re o 070 3861 5168 070 3861 5168 Tambike Pena Suri 091 57 589 016 091 57 589 016 Number Tele Pebaba Sinan
0: What in it do ye? Tabi o ti ruku ruku oju lewo on ta bye bye abi eru oruko to mu ki won le ma pin fun o abi eyin ti le ti fe gba kamu e ba mo gba kamu aburu e ma gba kamu ti o da o adiye ti o ti ku o si le jagbado e tete jide nle e ma bo ni le ise Osula Aba Eye Solution baba gangan nbe pelu mi ni le agodo en to ba ya e gbo won o emi so fun yin pe to ba je ti ka soro nipa oju olokiti bi obo won o si nu gbo kokoro ti o si tawo bi alantako e ma je ntin akose ni o se o ma to tu baba sile te gbo mirin lenu won ke le mo pe lori oro olojude yi ati gbogbo awon aisan to fa sababi re boya akonarun ni o apoju suga ni o abi arun ibalopo olojo pipe to ti wa dagba to ti di chronic infection to nbeje wo kaakiri ninu ara owo dapa oko ba apa owo dese oko bese o ti gba orun loju elomi o ti je ki ifopa elomi o ga elomi se ni o ma mi gule gule telomi ba rin die won asimi lai moye igba loju ona e wo mo nbo na e fe ka fese rajo die e ku kale

چون چون بای لا جای یا چون چون لو اکا لحنی بیگو بوته چی لام فانی اچ مگ بو والا لی ibi gbogbo ni soka kan osupa ojojumo bayi ni le mo lo tun e ka le o baba dupe o baba ope lowo olohun oba mi alawura bi oba to tun so wa titi dojo tun ni akeke o le dagi ke be ni olala o le dagi la je oba sire ilu ti o sa pe na osugbo nikan o le dawo se That is to say, eyan nbe leyin oro toro finke. Eje mu lati odo eyin te je ololufe eto yi, ololufe ikani. E se won adupe o. Ni gbogbo igba, ni gbogbo akoko te mo lori ofe te mo fe go wa. E mo sare wi pe to ito un ti fe bere ito aragba un da mu ki nye ka le o e se un wo ina o ni tan wo yin bi te ti mu abudin to lokun abudin to losa olohun oba mi edumare yo tun fi opo yo tun fi ropo sibe lagbara lowo olohun oba owo yin o ni kansale apo e ni wale lai lai be ba wale bayi a je wi pe kokoro moto lo jabo lowo yin te mo oki yin o mo ki mo lu ilogun enu mo ni e ka le o e seun bi e ti se n gbo wa ni gbogbo igba ati ni gbogbo akoko e je ntumo ki yin ka abo lakotun sori eto ara agba onda la sale eni ba ma bi ro mu o be lati pe meta Oni lojo kokala osu kefa odun 2026 gege be ti se mo wi pe ola ile yi ti se ojo kejila osu kefa June 12 odun 2026 na ni ojo to je wi pe ola pele gba lori ilede wa Nigeria June 12. Awon ibere kan wa temi ati yin ta jo bira wa lori etu lale yi. Awon oro kan wa temi ati yin ta jo pe kelu lori etu lale yi. Awon nkan kan wa ta jo sagbeyewo e lori etu lale yi. Awon ise kan wa temi ati yin ta jo se lori eto la sale yi. Sugbon se mo wi pe ba go makala bo ba tin ku seju me dogun a lo si eka ikede ati polowo oja fun iseju me dogun pere. Baba wa pada de la go mokanla a kan lu agba mi eto oloye aike dairo leleyi leleyi to ko to pe ni mko abiola abiola jori tabi olo eje a mo gbadun e ka mo se kini ka mo mi si were were were ni bi abawa Oma lagu ajilu kere kere jose yire oma lagu baruku.

wale omu ni batati lo ti nbo lojo osimi omo elede to pede titi to fi pegede peregede lagbo ile elede kori ojo ko gbe mi debi adura mami omo balogun loko adaba na leyin eyan mo mi si e kale o e kale le kasi e kaabo sori eto ara agbaunda nikan ni radio 1103.5 fm nibi te tin lanfani ati mo gbo wa nibi te tin lanfani ati mo je gbadun wa Olorun oba mi Edumare lo ni ori be ki se eyan. O ku iseju meta pere ki ago mokanla ku iseju medogun ko lu lomo ni kan go. Laarin iseju meta ohun na infi orin ile fun yin bo ba ti wa di ago mokanla o ku iseju medogun gerege. A lo si le ise solution. Yon la nyan nana le yoko kan ijeji titi da goma kan la. Baba wa padade la goma kan la. Awa kan lwa gba mi eto. Eto ya shale yi akan sheni na la fe fi sori oloye oloye MPO Abiola. Bi mo ti se so fun awon ibere kan wa ta bere lo wa ara won awon ibere to kenu to jinu to kile daada sugbe je n forin un leke je gbadun e daada ba go bo ba ti ya to ti ku seju me dogun ka go mokanla lu bi mo se so Alo, si le se solution e seun bi e ti se n te ti gbo wa eto ara gbaunda n te waju Eku kale.

0: ba alegbeje aiso ohun arun ni bagu ara idawo ya aja bori ba wa kun ni se lo ya satu alabe lo aisan ta ba run ni bagu ara ti ewo ya aja nipase chronic infection to ti kole aisan lorisirisi sagu ara ti e opo eyan ni o mo pe ti ito sugar yi diabetes ba se ngere sagu ara tan amo silekun arun lo ni ranran sagu ara olomo okun ato olomo bi won ti so fe lomi paro ti e ki soju lasan o ti logun logun o ti sare titi ti ko saye pada eni to moju ogun ni dabi nire baba ona abayo baba solution alase atoludari ileise olohun osebi solution health center ati ileise olohun osebi eyan ni ebe spiritual center ni etolo o won wa ni 22 oseni street off lawansing bus stop suru lere lagos elu elo won ni 08081984247 ati 08069243475
1: to e kaabo si abala ile ise solution eleyi ti a mo nje gbadun eni gbogbo ojo mejo je o mejo bayi e ti mo wi pe abala iseju meedogun yi ile ise solution loni gege be ti se mo wi pe n to ni se pelu iwosan ara tabi ajo ara iyun ni ona igbalode ni lana ti bile awon baba nla wa na ni won gbe dan ni le ise solution gege bi nti mo mo so ti mo si mo fi die mule seri ise kan soso o na ni eledu afiran won ni le ise solution o na si ni yiyanju isoro teda n koju ni lana ibile ti se ilana ti wete gba awon baba nla wa ise meji o na si ni won fi ase iwosan teledua fun won se akoko ni sise iwosan aisan tin ba agu arawo ya aja ekeji ohun si ni wiwa iyanju si isoro teja n koju laye seri olohun oba mi edumare ni gbowo won sise ni le se solution akaimoye eyan bayi nleledua ti lo won fun to si je wi pe gbogbo won bayi ni an pada adupe lowo olohun oba eledua eja mu lagban ti aisan tin bagu ara edawo ya aja ti mo beda afinra orisirisi aisan ati arun nlo wa sugbon e ri wi pe ta ba tin soro lori ile ise solution a ma mu awon aisan meji kan aisan ito sugar ati eyi to loyinbo n pe ni infection seri ohun idi ni wipe mejeji opo aisan ti n ba agu arawo ya aja ibe n lo sodo si ara aisan ito sugar to loyinbo n pe ni diabetes ati infection yi ohun ara ibe ni awon aisan lorisirisi ti n bagu arawo ya aja to je wipe awon apere aisan ti eda mo ni imolara re ara awon aisan mejeji lo sodo si eja soro lori aisan ito sugar to loyinbo n pe ni diabetes se ri diabetes yi apoju nkan didun ni jije ini mo saba fa fun opolopo to je wi pe aisan yi n ba finra won mo so fun won gbogbo igba wi pe ki awon to ba je omo tabi ibatan iru awon ti aisan yi ba n ba finra abi ti won salaba pade iku ojiji nipase aisan yi wa mo so fun awon omo ru won wi pe ki won yago fun nkan didun ni jije ki won si mo si ayewo ara won daada papa julo sugar ara won wa mo so fun wi pe ki won mo se kini ki won mo sayewo ara won daada lori kore ito sugar mo fa keyan mo ru a mo fa keyan o ma gbe o le fa koyo mo koyan ito suga mo n fa ifunpa giga I a mo fa keyin o mo seyu aseju elomi o le seyo bi ke oda bi mefa meje kilo to mo ito suga a mo fa ifunpa giga teyin o ni le sun daada eleyi to si je wi pe o le fa eje riru to loyinbo n pe ni high blood pressure eleyi ti si sokunfa aisan roparo seyin stroke aisan buku oni se mi ati yin lagbara lowo olohun oba se ri diabetes te nwo yi a ma fa igbo ada ajina sa aguara be ni ki se weboya ma fi se eyan nikan eje amunyun leg segbe kan eleyi ja un pe ni boya ni spiritual aisan diabetes a ma fa igbo ada ajina sa aguara gbogbo en to ba nke fi awon nkan woyi la aguara to je wi pe ohun wo pe ki lo le sele seri o tu sese ko je wi pe ki tu se aisan ito sugar o le je arun tabi aisan mi to je wi pe o ti ara aisan ito sugar jade gbogbo yowu ke le mo koju la aguara ko je wi pe ki tu se aisan ito sugar o le je arun tabi aisan mi to je wi pe o ti ara aisan ito sugar jade gbogbo yowu ke le mo koju la aguara e kan si won ni le ise solution boye yin ni nkan awon nkan wonyi tabe yin ri eni to je wi pe o wa legbe yin ti rufe awon nkan wonyi to nse e ba won soro lale yi e ma pe won bayi e ko number yi le 08081984247 080-8-1-0-8-0 tabi 080-69-24-34-75 Oun ni number te mo pe won si aisan keji to je pe a mo tenumo oun ni to loyinbo n pe ni infection oloyinbo a si tumo so wi pe chronic infection a je wi pe iyun ti lagbara jun eyan le ko aisan infection yi ni le igbanse ilero pupo eyan le ko nipase ibalopo okun atobin gbogbo eyin to je wi pe ekundun lati mo lo we ni swimming pool e sora eyan le ko nbe ben ti infection ba pe lara omlomo okun o le fa ko mo le sojuse re dede lodo aya re to ba dere ibalopo laarin oko ati yawo o le fa ki nkan laada obin ko mo se segesege o le fa ko mo dudu tabi ko mo yo infection a mo fa eda fun obin gbogbo nkan wonyi ohun na to ba je wi pe eyin nkoju e abere ni to je po wa legbe eyin a mo fa ki loko laya ki won mo wa adun gbeyawo ki won mo tete ri akai mo ye eyan lo je wi pe won ti gberu nkan bayi de ile ise solution to si je wi pe eledu ati tibe o ti tibe da won lohun e mo pe number 080-8198-4247 080-8198-4247 tabi 080-8198-4247

Fabiola Sahama for the Diodun Mary. Gbogbo akoko na Bibeli ati Quran nikan lo wa pelu. Wa di fi die mule pe ko din ni awon soja merin la ti won fi so ti won ma fi so lojuma kan lojojuma. Kini pe ki won da bi ola le ko ma lo layo atalafia. Pope John Paul keji o tori e sabe usorile ide Nigeria. Archbishop Desmond Tutu lati orilede South Africa atawon olori orilede mi won tori e won fi ipe sita fun abasa pe ko da Abiola le sugbon ti o se so kakarara bo ti wu ko mo odun merin gbako ini Abiola lo fi wa logba ewon o se pada ku sibe awon woye bi nkan se nlo lagbon oselu orilede awon kan woye pe o sese to ba je wi pe bi afojusun Abiola se ri gan bo se run won lo le waye be kin to lo be won ide pataki re o se mo wi pe ninu oye ti won fi AMK wa Abiola je o je are ona kankan fo le yo gbogbo eyan si mo daju wi pe en ti an ba fi jare ona kankan fo le yo ba tenu ko tete bo liko mama gbona wa ma gbowo daada boya ko mo ba dofe abi ko mo ba pase pe ki ile kun tubo ja abi nkan kan ile afi mo ka won soja abi merin la be ya wa Michael Esther awon bere wi pe kini idi pataki gan ti won o fi je ki Abiola ko de ipo gege bi are ibi ni mba ibi bere te bere won seun afibi igba ti emi wa nu emi pelu mi seri kamotan ra wa je